0: lam yo nu lam tila ka kharchar ga go ni na chok yang na de wo nang lam ta kharchar ga go ni na chok o lam kang chen bo yin na a cho har ga di tha so yen chim ni rang ga de tang ni ta ye yun na lang khula so ka yung go yome o me ke din ji gril ta zo har ju ji ta mar to la la z ke hur ji shi o ta te gir ke lang khur ta ta mo yong go nu ra cho har ji gno ni ga kaluwi cho maarik nara, chi kaluwa maarik nara, tashi ngam zhir tunche shungo na, yang maari uka, di kuni yinda manda nyam zhugay zhi. Teb zhin ta cho suwa na chong chita chong, yang na chik chong sib, tamo na yu na zhigina, lamka har gadi thaso yinda manda manju chalam, yang na kangthang chalam, di la ka han juja maa tukwa samsam dundu gu horjik mej. Oya, nala sikwa ga nyam zhugay zhi. Teb zhin ta cho kangthang jugo na zhigina, lala zhiga kapar te tangay ni, thekar ka lam tukna chik, ndashuk na chik tong zhigo nara nang hongi chik tunga. Oya, ndamu ge kurka yang nyam zhugay gugu maar tukwe. Njodi thaso, gangtang jogo di thaso, ta nanan tantan ghaara njodji maar tukwe. Ta chik khapar tiji, yang na chik tseri guri, ta chik dhari yejil. Tamu ge nchone yang jamzhar tonchen shungo nara maa ryo ka. Di kurka cho songne gangtang jogo nugu thap chukna baga nyam zhugu sa. Niwa yin tangna ta cho chakta shungo nu. Longgar ka chakta shungo nu jambo. Di kurnir. Ta chu lhapchung lhapchukay na chukka, yang na lhamchukay na chukka, lo chikni maalun na zgina chakhtashunay lam tukhan jo machukka, lo chirchik maalun na zgina longgar ka chakhtashunay lam tukhan jo machukka. Tebzhin ta chu rang ka rongchuk maang chukko sani na yonu ka longgar ka chirta, yang na longgar ka kirka gansam jambo ta yotsal po ta longgar chakhta maara. Ta yotsal po ta chu chirta tang gansam jambo, jacha jaga kuri gono jambo maar tukwe, kuri mar gono jambo zawani ni maara. Di tabka, ta ndi kur nayin tangna, chambo sher suna rongchuk maang chukko sani na achu chamdagar kaaga, ta shayi chu laga suwaani, lakwar ta loo chikni chiksam chu zhu juanga jambo, ndamu gu laga lukta ara tamo zhagani, ta nga chik chalag charkan jik jinanda, yang na chik yarmara chik ta chaknar zi kurka chik tong jinanda, ta tebzhin ta suwaani, shayi rika suwaani namzhar tunchen shuwaani, ranga tsir khur kuwaano, jinur chonkar tap kuwaano, maam ta ngoma chenga sher suna tunchen tsapchen shuwaan kuwaano, ndamu gu nitsar maa yuk. Di kone ta chabdang naa baadang, labchuk naa baaga, yen ching mani ga nyam jogo saa zhigre nduk. Rang rang chi suwaane, ta kuri gi yon na zhigra, chedang ga khalo aaz galagan jogo maa tukwe, achu labchuk naa baaga lagan manjuk ji. Nda chigra. Di hanche ga, achu suwaane, ta rang khwe zhigna chu charta ga pongan digna, lukta ga pongan digna, rang chi suwaane chubsha gunja, khalo aaz gungu ni mtsil rang chi gunja. Debzhin ta khwe zhigna rang chi chakta shunna, rila, tamo shunna rara, taan garchu chankur maayin bi lam tiktan ju ji. Debzhin ta chik dukshuk sa manju ji, lamnaang ga ta setzar yu ka harjik, tsarjik mej, dari mej. Oya, nda laas kwa yang, chi suwaane, nyam juk ji tang. Pongan digna rara, nyes chik maartu kwa, la laas ka nyiri samrin juk ji. Oya, tamu mej, nda laas kwa yang, nyam juk ji ngay tani, hachang ga garchan rindu ka. Ta sambayan tang na, achu langkur ka nandik di ga, jamjir ka kirka nyam juk saar. Ta langkur ka nandik di yin tang na, achu na dema ni nizong ta, chua kirka ndiktak ngama ga dena chuk, ndiktak jikma ni dena chuk, ranga tekir ka jabtak jik ju shawa tukma ur. Rila. Oya, kaluwa ga jagwudi mtsa nanga denu gu nye, yotsilpo ga jabtag jagwudi gu tamo gandakhi. Da chikr. Nigan chani rangchwa suwa nye, langkur chig chame jime kaluwa, chame jime ga tamo ga langkur na mandag jia. Oya, mamta kurig menu gu tamo ga kaluwa na mandag jia. Oya, ta nangna dagdag jamang gu na marar, nangar ningu ngari shtigrin jikuwa na tamo ga langkur na mandag jia. Teb janta, achu gansam ra tamo ga gamna ya mandag jia. Oya, nda las kwa kune yang lapchuk na binyam ri, njuk gu ni. Tamora. Tiyan chiga yang lapchuk chongchong chenpo langkur nang detang na chiga lakwa ra ngu laas kwa chama gu thara chari yong yane ta chiga zika gu kaya khananda. Ndamu ngani saro ka? Changmo shir song na kharte kathar langkur yong go na zikra tamo te chari jab tong na thekar ka chu lakwa ta chir tong ni. Namzhar tong chen sapshan shong go na tamora maa yu ka. Tiyab zhin ta achu langkur nang hara ndikwa di thaso ra thang babkwa di thaso ta shiga nyam jugu sa garchan zikra. Nāngā rā ndikwā di thāsua nā lāngkūr tā chū shūk nā yō nā zhigi nā tā chī sōyā nā lāngkūr ndikī gāi tāng nā nā ndik jū chū shūk nā mē nā zhigi nā kārtē nā yō nā zhigi nā yāngā yī yū nā lāngkūr yō ngā yō mē tā yāg zhigi tāng nā tā hār sōyā nā lāngkūr kā sūrē sōyā lāngkūr kā sūr kā hār nā zhirā njū gō nā zhigi nā yāngā yēn tā mā tā yī yū nā lāngkūr yō ngā yō mē tā tē tāng nā mā mār tā kā hār hōr jīg mē jī ndī kū nā yāng nyam jōg jī kār chī kā tā kā lāngkūr nā nā thāng bā kō nā zhigi nā rā chī chū lāngkūr tā dē tāng nā ndikī gāi tāng nā tā kā tā chi kaluwa suwaane, zhigshukna langkur yungu yume nridzi. Oya, achu langkur ka kirka suwaane, zhigshukka tachi ngurtaz gu ka. Oya, di nga tiyane zhigshukna langkur yungu yume, tartuk nemoz chi, yunga meka dinjig ril. Tazu, taranga nanga thangbab ji martakwe. Chu, cawu cwe suwaane, gu khetang na, achu zhigshukni tar yungu nuga langkur rani ga dongtik jiwe, thekir ka, nimdar tunchen yana, di kurni, tunchen maa shungu ni. 맘타 런거 지르고르코니 온도모고 돈친 야 마리오니 니고니 야 아치 소니 냠족지 시가 하장 거 같이 건도까 땅에 공급시 고는 거 쇼건다 선보인다나 아 다춘 점지르크 크르카 소니 아 다 섭쪽나 바던 저리오크 점지르 덴적다 합버터 야는 거 감다 다오지가 손에 손나 연념 주고사 렌도니 도모즈그라 팀스라 주 달로 다오즈게 촌이 소나 다 여칸데 지 적치르 머니 밥적 치니 단 차슈제 도모트 사니 다 가크나 숑거요니 도모그니 차자 디답거 주럽 조나 바지게르 머란 조나 강탕 조고는즈기나 사차 터런 문주지 오야 람 터런 사라 사차 지민 람 지메인사 도모테 랑게 크르모 문주지 온디코니 냠죽지라 데브전트 추 적다 쇼고노 도모이나라라 아다 적다 도쇼네니 지 체칸 주지난다 양나직 사자 더랑 주지난다 양나직 치즈고노라 오 람톡네 제모지 다리시 아 도모이지 오야 다직 쩌르세요거지 아 럭바니기 크르카 라초 만지에니 오 도모코니 소네 라스코 아치 소네 냠죽즈가 시 예과즈게지 아 ᱱᱫᱚ ᱭᱩᱪᱷᱞᱯᱩ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱩᱞᱦᱟᱯ ᱪᱩᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜᱡᱮ ᱦᱟᱪᱟᱝᱜᱚ ᱠᱟᱨᱪᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚᱠᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱝᱛᱷᱤᱨ ᱪᱩᱞᱦᱟᱯ ᱪᱩᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜᱮ ᱭᱟᱱᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱪᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱜᱟᱱᱤ ᱭᱟᱱᱚ ᱪᱤᱯᱩᱡ ᱜᱨᱩᱡᱩ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱ ᱥᱮ
1: ᱡᱚᱢᱵᱩ ᱞᱟᱢᱤ ᱜᱮ ᱫᱮᱢᱚ ᱱᱟᱜᱱᱟ ᱭᱚᱞ
2: ᱞᱟᱢ ᱪᱮᱜ ᱱᱤᱪᱞᱤᱱ ᱡᱩᱜᱯᱩᱢ ᱴᱷᱤᱱ ᱱᱟᱥᱟᱞ ᱫᱮᱞᱡᱤᱞ ᱞᱟᱢ ᱛᱩᱱ

0: 산저
1: 냥카남바 체초데모 대릉너 저시그니 동니 저글로 다담비 치섬저 땅 야르치가 다득비 치접든 워치가 다득비 치저득연라 자프로리 슈니 텅디 쇼비 산저 렌츤라 산버 갑스시
2: 다담비 치니 제닌징 하주르 예컵제 주시 심핑기 베이징 멍멍 속한 재미 촘친 샤마라 잘고디데 중국의 예돈 참전하는 패비 슬로와 키슨슨 필리 글린이라 스마프시 남대 고무치 텅친다 땜진 메르주 텅니르치기야 필리 글린이의 참전 패브로라 중국도 비용습 채무등 선진의 용접 팅거 주른 수요 중공 중앙 차수시 제의원 중앙 세돈샤비 아윤탄 큰거 주른 왕이수 가스인 자구르시 마홍 로치르 크기 슬로와 키등 중국 약흠이 제결라촌 Pili gili ni ye xinping ga pibru gu Zhonggu ma mang zhangzhu ma ga zabzheng ra kakla zik shib nang. Yekam ni ji zon zin ji zabzheng ra kakla tar la zik shib nang. Pili gili ni ye xin jinping ga dan shi tar rang ji la ye dun cam zhin wa ril.
1: Gao xin zai gu ji si zhu xe xin jinping gi sen zin pili gili ni dang zhima nang. Xin jinping gi dan dun. Si lu hua ke na Zhonggu sarwa dang shen zhilin zhiba zi ba qi nga wi jakab ji ji hing ba dang. Zhonggu deng silo wa kin zar zi deng sab. Ni tong nir zi lor yakim ni jian zi wa tab ji zhug bin zi wara rambur shi. Shug ni jia tamung bai sun gu. Yakim ni wara pan cin ye qi shi cil jian tila deng sab da shim ba deng. Nyam di jia zhim zi jian qil mei bur ngu ni. Sur jin zar zi ma sim si sig yo. Zhonggu shug ji silo wa ki shug deng nyam da pan cin sin zhug deng pan cin ye qi zhan yim ni pen. Dan leng yer mil ji jie zhong si tab ji zhug bin zhe ba zi ni jakim ni jie me meng la dier jil ngar wii lag ba zhen du yul. Xi Jinping gi nan ji dan dun. Dierim ji mir shug ni jie shug ji tai jie le dun sur zong ni lag bur rib chug di. Xig ni tab ji tal pan cin yi qi jie shtan da deng ni pan cin jiaf jir ta chig di shi gi. Zhonggu deng silu wa ki jakim ni jie chab si le jig sul man zha mul. Wen jing shug ni ji rung su si dam ka shi bi pe ji jian zhu lim la zin zhug deng. Zar zi nyam li jie shug ni jian zhe wi jue dun jin chung she tib la. Dene zhung sin zhe wa yun zhe deng zhug nir ngang pe jin zhu wi meng zhe yin. Zhonggu shug ji silu wa ki shug di zhonggu shi ka za dun zi song she bar ngag zhul shi di. Silu wa ki shug deng pan cin jie shde wi ken pen deng tu kir she sir do kir chen bu she jin yol. Anini anipin nyam li deng sib de bini tamung pe ji yung war gandu donggi. Silu wa ki jisik lamchik nyam chen deng Zhonggu deng yorub gai khir jakub jie nyam li nang hir tuk yi shik di zhengzhi air da sawa tuv yo. Shug ni ji jakub ni jie si zhung war jie nyam li ayun tan kong suk jie jian sul ma li yig bur shay di. Jakub ni jie nyam li deng sib de bai war si chi jie jab jirun don chu sha gi la ni kong sang ma deng zheng zin huan jir chen ma zu chen. Ma tab rigni suk sar tir tun li deng dan zhi chab kong jie nyam li wag hi ngung dun shi di. Nyamni jie qie qi sarwa ngar wii mungwa zhengi. Sumni a mung sim xing tin tang sui jin jie nza tin jie sib da tunggi. Rigni tang li zil, yil gur, na zhun. Sani suq qiab kung ge nyamni xie jia qere tunga tang. Murni zhong u stabdi yung rishi ni jia kumni jie na zhun ji jiri sha jir matata gima tunggi la pan cin hob zhong tang pan cin shay zhirin zimbi chul jilun jie sib tang zar si jie sib da tunggi. Rini ye qi zheng dun zheng zhig song xiong deng zam leng ji xiong ji jir deng ti cung de dung gi. Shug meng ten jir shi hui qer dung a deng nyam zhe je zog so kheng yin bi ye qi ma lig deng ye qi zha chima meng zhi yin bi ye qi zhig lim lo ten jir mil ji song xiong deng. Zha nyam deng go rim dan bi zam leng ne meng jan deng gen pen kong yang de huan jir zam leng jan deng jir war nyam de gende deng shdi. Mi rig je li gil jing ten suk ban zig bar gende dung gi. Xi Jinping gi dan dun. Zamlang ge lu jin jer du gun jog nir ngang phe jing yol. Zhonggu deng yor war jen je ba gor kub ge chin sar bur cha yol la. Zhan song yang ma nyung ha shig yol. Zhan song gor kub sin jer thamen jia nan ge ne zhan nim ji mu deng thun ba ji ge de deng ma thun ba sil thamen la thi yo. Zhonggu shu ji thu ta war sim de yor nan je zhog bur si ni lhag sim nam tig deng gan song zeng u jing ni yor war jen je ba phe ji tong je jin chung she jing yol. Silo wa ki shu di yorub nan zhi ji Zhonggu deng yorub jie thamung ngin zin la mung ba deng gada deng ma thang bi cha thag chul yin cim sha jir gandhi deng ni Zhonggu deng yorub jian zhi wa juan zhi l dan leng ngang pe jin zhu jir gandhi l tong chil gam cin dan bi

0: ba ni ko dik shu pi namba chi shib de nyam bar ga ps she
1: xi jin ping ji jia zi de zhong de ge guo lang wa nian ku namba teng ji xi jin ping ge jia zi de zhong de guo lang wa xi pi neng bu de teng bi ke ni ge wa de zhe ne ci ya rang tu ji zha zu rang le ji de ye ren teng da ba nian nen xi ge xi pi tu cha tong ji
0: Yonan siya rung tuk ji chasuk rung lig jir tebi rin tang shda wa nyam lin xe gi. Ni tung ju zhi lu dang avi ci rinyin. Lop chuk namba dang, gergin namba, alom tan namba co. Derung na nga ji yoni di chin re. Beijing lop chin da yung ni namba co dang lan zun ji nga ji lingil lang ni lu gori nga kor war jan su shi ji shung war nga rang ha chang ga wu shung. Tomer nge tang zhong yung ge cap shi ni, Beijing lop ching jie ge lop tang le zo yung tang, jie yung jie mar ke ge ro na zor di ching jie zha hi de lak shi jie tang. Jie yung jie jia qi lop si le dun ba tang, ro ni le dun ba nam la, ala na to wi gendil shi jie yin. Dene nga rung zhong yung la le ka shi de yung ji si, Beijing lop ching la yung tang nga wa yin ba tang, yung tang ri rir nyam tsur man zha ba ri ji yung gende. Lung tsu hulun barwi lopji nang de kharmar yung di simtza arab da kwa yung gandhi. Nga tsor nang la dangarib di lopja chimu wa na shi si iba dang ali kai choba, rintang chiwa, doinir chiwa jiri.
1: Rngazhi lingil li yechi dang yar tun armang tsu, chanjig jivi rngazhi hingtub shungni. Zhongki armang tsu ranglik sarvi sarji yuri shiwa dang. Marki saranglik nin zhonggur chapil yung rikandal dang yul. Zhonggu gongchen dang wanyi jir rikandal dang yul. Ngaabzi lingil ji chan la. Zhonggu gongchen dang gongo chalagu, a loosir doonil jen marib dang ni langchon barwa daki langchon barwi kimchang dang, langchon barwi yaakib, langchon barwi marig, langchon barwi mirig, langchon barwi sigo la, langchon barwi njikhtan ji satin siyo ba dang. Rjikib njikhtan lir jabde, Zhonghua dargi dang vi lorji jir balong chakbu nang de, lamar ji bi dangwan jen bi langchon wayang da zamyo.
0: Beijing lop chen na rigni jia lingil sarwi teni tang nga ji lingil jian zhong li yinbi, zibjil danbi lorji tanwa di danbi hengu yin. Din rungu nang de Beijing lop chen jia jia qi gilub nam ji tota war sim de mirjil tang mamang tang ligang nyamkar tang. Dirib tang zhichuk tang duksa shigjil jin dan da xue di tabshuk gangchi tog rungji jia sarjin zikchin jirji sim jia shajig la lakji qinbu payo. Tengge tsukchen jubji bi tog, luwa jia ni jia mbai to mgumbun dun yo. Tarta nga tsu lorji jia dikib gengshig li jing, Zhonghua marig xartar lapu chi yung bi mgi la hib niwa tang. Lorji jia dikib gengshig li jing, mgi di ngunbar rib to bi deng tsu tang, nihtub dambar jir yo ji ngi shen yung yo.
1: Leogur jia ye shilin lir gibcha jia ba lam shil zam shi sirwa tar. Zhonghua marig xartar lapu chi yung ji mgi la, Jatsam tkhnir shinna, nga tsi di zam ji ga nam yin dang. Nyumli shilma nyim bar zonba lalin shegi la, di zam ji rjachi zhu nir galung shi di dun dan bal tab shegi. Di na gharam jin da, nuljil giwa kuru shi sirwa dar, di jachawu babgin arangmu nang da. Marib rimshung ga zhu na cangmir arangnil ga gorkab dang lehkil yobi, cangmi arangnil ni si dirib ga chartin uda matsi chanukul dang lorji xatan shegi yob. Zhonan na dirib chun shil jia caltik linchi jimbu shikin ba dang. Dirib jingan chan na zhonan la juyo la dirib jia zibjil na zhonan topgal rial. Rjachi zhonan tsuwar ngabzi lingil jia jansu yakhi na dangan go chalgu dirib jia lantir juu bi dandar khan dang sartul khan. Lakhjin bakin chi shigi ba dang oywa me bi dasim dang palda shungyu shi jil pansin chukbi khi sha. Ta chu bin juan tang chi ki tuni, ya yung marik ka mamang tang lan da lor ji jing gan cha chakta lang ni. Ar ngab zi nyung tub la diwi jing a namba chawi dirib jia ul tong chuaran jik ji diril.
0: Lop chuk namba tang gergi namba co. Lop chin na rig zhung shim jik tang den lig cui shib shen ni yin bi. Ni gor kib nda tang shtan ni zi chuk rang lig jia diwi rin tang shtawi na tu nuk kur lop chuk namba tang gergi namba cor sam cil peri shen du yo. Ngi ya na tun da langwa na nga ji nyung tub darpil tang je zhan ni simla kor shung. Nga ji nyung tub ji, Zhonggu mamang

0: 시피 르스티게 도라
1: 오피 워요 히르크 상캄
0: 르피 워요 젠조에 가르토
1: 나중 시피 옐르 저세 쪼고 쪼고 쪼쪼 나중 시피에

Tani yung aushi chunga yangashir gugui. Nyama, nabra ni sir lamlam nabla nyogo dizga. Lapsha kashig zi tontang zi. Tani aushi chunga yung harshinta ngagan jambo tang gyo yopi goni. Zidu dambi lapsha kashig laga. Za chay ganga haru na nga ama chochi irgata. Nga shichik serni ulanga. Ergum tini yunga ayoga. Daziri jiz. Tani lapsha kashig sinzga. Shi chunga ama ta shia chayga satangare. Tatung ko tundung nguma mafse na. Kargi matata ndayi rirka yichiri tundoli da. Yangniwi shi chung joga laga. Aza chaya ganga haro na. Cho ami ergamba mataga. Cho seri alangang mayo ta. Ergam tini shiryung yoli min. Daziri shenno go choni. Lariyang nyanjibga ayangtar zangyi. Ndatar ulalangzi. Aza chacha ganga haro na. Cho ama shiachi satang ta. Shiarpa alunga pardang ta. Jimmy, tartan tin dang ta. Chaka tsomu shi dang ta. Da ziri da dangi. Si joga ga ama, siya cha ga sa nu ga kura ma sang ma bi zang mu yiri siya dang si. Lapsha ka si ga mata da si chung joga da yi kata nang si. Derang nyami shin chi la, cho nye ti Tsirmi shtang ni nyu. Dir nyu tang shiri nubba mil. Nye makhi tsirmi shtsib jigmi. Nye hi na tsirmi njam zigmi. Chundig di tsirmi shtini dul. Di shtini shirja yomil rig. Ndig makhi tsirmi shtsib zigmi. Ndig hi na tsirmi njam zigmi. Cho nila jigni rgamba ti. Cho shwa jigni shkum chi tsu. Chi arangu arangi tuambarji. Chi arangka arangi soobarji. Da ziri shenu gu chuni da. Simba shchoo shchoo ga ngangni arjang rangziga parsangzi. Di teni zong. Aho shi chung shchigpa ga suwaru gu tangziga. Dani da ku nyati Tsirma ga shtangni nyayi. Ndigdi tsirma ga shtini dadzi. Tarung nina jigi argamba tiri. Shwa jigi shkomcha zayi aramchi awsi chungyang narsonsonsi.

0: Yam zati dan bir gilum sanji nam tang long chen tang jar jin ram ge san kun lan ji nian gong chi nam bir kan kum zang. Tar tan nam ba zo san ji nong zin ban de yin nang chu chor hun jang zhu nian ching kang wor ke lu long chen ge ta zang kur chig ren ge za da wa ra za lh ba za ba sung ji ge nian gong de ta tong yu gong nu go lo rin jer ke le chen yin. Ngay na ti ren ge ti chul chig ren ge le chen de gom don zin ba ra zom zhig ba cham lo zhu ma yin.
1: Yatani chu ti chul chig ren ge lo rin jer ke le chen ge ta tong rik lam da ji li da li sanan zom yuk di na thom ri ngar ngi di ren ge le chen di zom zhig ba zi gin bi cha ni di ren ge le chen di na ga gob zhig shi yu ge nang dun da na ba zon cham jir zi ge ya di ren ge le chen di na ga gob zhig yu na zi ge ngar zhin chan chung ga ni yu chan ba dang bu lo zom kui jig zai lang ra chan ba ga ni ba lo rin jan bir dang ga yin di na di ren ge lo zom kui jig zai lang ga chan ba ni na nga da ga ya nang ga b zhi thom yi de yin zhig ra de tong kor zhi. Hip-shat-re-chok.

Yaftirdinga samgalanji namba tarta terengle chindi chamba tangpo sobsung kuje shalang ga chamba dena sig ju yiltig terengge sobsung kuje shalang ga chamba dena gobdug si yonu ga langjin jina ta ayarning ga gongsang kamda tang tang bi lomi denji ga tang de tang korje yilazib shi gi sa kor shi gi se kono tamaz gin tina terengge kilim de che da dan si yonu ga kamdun jina ta ta chi gong ta chamjir shi wa nang jin de tarta chulu wor gi rang chung kil sin khir zung Tani kwarishan shirchung kandana talang sujun bagangan karonu gagan zanjam yin. Tani ganda terang lechen tatung kangar kalam deshig dalini datang ayarnang gongsang shkabndag yang jik loma nam gaw denjig detang ngay tani gawu chila nantang sida kabdazig jiyinu cik jachi chimdag nambag terang lechen dila shibga chik nyanju ga rivasi na yin. Ta jachi chimdag nambag chunu shachin na lopcha soso ga ngarjindang shayag yonu matsilg anangwa tirtang gongsang tongtang riri yang chimdag nambag chita lopchi nang aweyni chimdag chukudan da chukud dalini ta loma nam ga Dengjig detang ga thaja, tani lobjung yarki gala kana ariwaanda nandan dongi yonar. Yenayang gawu chila nandan ga chada, derang ga chu lechin daga yang darung mantada jachi chimdag namba tang lobjung namba zukar ga goa karza narsaz gara golong harzaar gerzaaz ga yichi yokuzi dali ni ta langzinda muzu gobrigi dali cheta lechin da muzu rabga yonu ga jimsanda yin. Ditang na lobjung namba, amasad chimdag namba la yangchir ariwaazig shina yin, yadani darta achuur ngisi galna gharkalam rila kabda yichu yil.

0: Ya ganda chu demu.
1: Demu demu.
0: Ringa chu loring jerkile singa rewan da tangtulang iterang ga ningkung ga tichun da wechil tang tichun da tamzin shi nga churkalam da ni kapdai chu go korkum da shin no rewan da dimnu nyang thpa ni kwatin chi sin yin.
1: Ya ya mur chung.
0: Riga na tani tang chu le singa rang ga rigrim jorm tar ga terang ga le chin di nga chi ga yarnang ga konsang kam da ri ta ga konsang kam de yang thoma ga de jing de tang tan da ni chi ga yilazbi go sa ga tond ri chi ta nan teng ga sa ta yang chi ra tang ki ki sa ta kab da zgi gu de di ga na ga ya shen na thomir da ni ta chu go ya nang ga nang ga konsang da chi chi ga rang khi ri chi na thomi de jing de tang thomi thob jung thomi chi ga yo chin da rang ga ha ma ra rang ga chim sang ga na na da na nu ga kab zgi nu ma chi ga ta yarnang ga kam da na chu ya ka ga ti chi ga na Шигин жертгонда ян чени тетэнгтэн би чатхуранда муян оргони янжга яркага консонди чи чэмуйна та ме тугранда морцар мумандо морчи дали чи нуарч

0: kildangar zong soso songi nitsil jinin shi na. Ata tangshkib, ta jik nar masunbi mga chamgik kib shawa zaga zige dribkun na nda, yangna nar masunbi mga kirgi maliyag no cera, yangna kheghang deng no pahtang gondin dhamu ga jik shawa shigre niri, shong tang jong jini yoni nitsil dhamuri. Di jenga ta tanga lechin di na, nga zi yim solo wargirang shchung kil shinghe zong bamang shibshul khang ga, rinba jibi shibshul khang ga lirukwa. Pagamu rinchin jilandiga, ta rangarjil ka nar masunbi mga shibshul shawa se kondundaga ngora, perim chamuzgini na, devrinta nga zi jibshul gina ta, nar maasunbi maga chamgak shaawa rib gunu ra yangna nar maasunbi maga kheghang ra mali denjang diag nautsiak tang gunu di tandani da chayi ngonguk ra lakshu yi gug dikkordani kabdayil yaamak mruan chincho demu yina
1: Ngozba demu
0: Ali, daydang na tuk dungu da agnigi terangil etsin di nanga da nar maasunbi maga shifil shaawa sa gunu dhag da kachin rang jindzi na chukka yangna nar maasunbi maga shifil shaawa dhag peram gak gurni chuk kabdazgi na
1: Oh ya ya Tegna talu lundin jina ta di jeung nar masum bim ga shipsu sha da kin gu zung da tangi talu jip tan bang gor no lu tari
0: ari
1: tegna chirtang da nar masum bim ga shipsu ki sha zung da yang kirge chi lu jip chinang da yang kirge yang chi peram ka thong ge ukte gna ngi peram garam ba da marang otu si japo tegna thumren jina nar masum bi sha da ingina kirge chig ga chi ga tik da tik na Shanghai tongchir ka changnin chuis kuno dan daga shibshik kanda ni jayum ka tongmo ka nabzhun ka bzhongtik tukwa tsa kuno da muza tsigdi. Da kamde kar ka tsignuwa kamde ingi na shirtang a chu jayum na da chig lu jyobjit yang ka nye ka shibshik ka shayanda driftang ra jyobjit ka mang ka nar masun bimba ka driftang da nga kar ka chapar tara miya ka kapta ingi na. Onchang da saghni daga shibshin ma na ka songtang jyotang jokuri kapta ita ko rangni ka nar masun bimba ka jyotang ma na zina chukkandi tukhani chin dezo tiksangwa. Tukumar sungtang ita kargi jinsuk tukshubi kogi. Tegna huirna chimtsang ga nitsil, sobtani kargi sobjung nuga nitsil lasukpa teb jidung yi. Damayinbi ta kargi chimran tsukku nuga skab te nga yangchi chimraga sosu te siksu zunga datang. Tachi mang chaya yi kunu tamu ga shaa kargi dhistang dhanru taga ngu zunga zik.
0: Ari?
1: Ola ola. Tani taan di tani maran peram ka tukuni sungshel na ta chig gabchi kukhchi ka loo di nar maasunba maga sungchi ku chacham dha kargi tampab jaz gyaunay. Tegni chiga gabchi korgag lundi taan di nar maasunbi maga nagni ngungguy kunu ka chacham dha kargi tampab jaz. Di nang na ta chun di nar maasunbi maga kargi sungchi wuzna chukka taan di chacham ka tukuni driftang ka tukuni shaji na tukumra taan di kargi sosu tani kargi ramdag ra shishchungi kunu ka ndamu ka lamdag nda siksu zunga da tangi sosu jikchuk zuura kargi chapa chuju paa zunga da tangi satun da jinchungi zik. Ta kunga chum daniga tanpo yunu ndakari ta sungtangi ta rangri jakib ka nar maasumi maga sungchibra nagani nguanguk ka shahanda ta jatum ka kagi lama kotong nuga kagi nsontak tawari. Kab di njina ta chundi shintoyi mamang shibshir khanga shintoyi mamang chum khantang shirdi bu tanitandi chumzin bu la sukpa nyamzir da tangi ta nabzhun ka kagi jyotun da rastang tuwa kagi tang tsambi lamdik zi yu goga zi tamu ka dachib kolo ka. Dachim da kunu ka maazi tangi ta ta achu jayung ni huayna shibshir li kong tawazan suwa jina chit nabzhun shibshir ka shayang da dhamlu ka tsangkir zigi ta achu mamo chumkang tawazan suwa jina ta chit di nabzhun ka targi jyotun da shibshir li kunu ka nabzhun ka chumda zi di kargi yang zigi di kunu tamu zigri. Tane marang na tan di nishtung jigni ka da simba nang de ta rana jakub ka nishtung tiksh jatum da zirka ksarchi nang nu nang ata song tangi ta nar maa sumbi maga nishtung ka shaa dhastang zi dan damu ka kargi rinpa zi leo zi nga ksarta kut zi. Pi nang na ta achundi nar maa sumbi maga ta nishtung ka shaa dhasta wa zingi na chigi dhibgu ni na satung kankang zi jinchung i guan na. Ta maa inbi ta nangi chapar chinda suu zu unu chadzi na ta nar maa sumbi maga de ta song tangi ta chamga thuni Charchin yopi guni ta kargi zhungtuk mayina chungnu ga amiksik lamdgan damu zi tanpo gyab zi. Tanitan di nishtung jubjik da jio nang di chin tui mamung shibshu khanga da achu zhirm tsungtangi takshib da tayi da tangi ta chit da achu sobra nyankuram yang na sobra nanga de tung di zikhtingi gyura. Ta mayin bi ta nar maasumbi maga yang chachu ka shaan di dhukunu ga chumka ka shaan di hongu gyu chela Da chun di sosu punde da songtange, da shibshuk likung ga, tuk tung ga, di shibshuk samchir da kirgi arab shinzi ga. Da nita mara songna, di nishtung nyak tsakchik da chika nang de da Yang sakt lakchi ngugandi, nar masumi maga songchub kachatumda, nar masumi maga nangani huangkub kachatumda, zirka kirke sarchi nangzaga. Sarchi nangmub kaabde ta, sarchi nangmub nangna, tenkir kankang wakasna, thumrindi ta, chenchuk kirke tukshib, tangi kongni shaykuna, khwerna, nar masumi maga kirke tamugi kyotungzi gotangna, khurangani ka, ta damugi nangani zhuzhodum, o chimtsang ka, ta sopsu tazu chingdikmeka, sopchaga nangani yang, chika sopsu nyangurikawa kirke chika, shirtang garang ka, shah chupaz na chukka. Дичхуни кергечиг дахвелин гинас чайнда цэгэдчиг марв тацх чертэн грандичиг нагнира тазог нуг тамузрела о та тасан сонтан да керге норчиг зызичер сонтан тасан нагниг я тавд сонз зиначхо татэг чендан рукэнэ та санжилна нунаджу рамба тамузрели тамайм бита дарун ди старт чун нанкик гвардия зин тамузуна тан дэнгина фэрна та чайзиг нагниз тона совсу мандан саратона Deyan che tamu ki datang e taj kirga sopsura te khinu jik waga daspa ki tamu ka kwardiya ka nang joonu tamu zire. Tama ayin bitan di tarung di tsangisa nyankit zi. Ta khwer na achu chinsuk gani maimbaz na chukku taj gergin zi na chukku ta lasukpa ka sopta nang ni tupsuli kunu lasukpa ka nitsil ta rang xina ngipir tan reyuli kunga yara yarsi jik kunu waran ba ta. Tama ayin bitan chinsuk gani ngi na achu nagni yonu zitong nugu nyet ta tawa ngi na sopta ka di kungu zi na chukku. Dala supa sunga ii shaa dimna machuk nugu, dala supa ki tenkila. Tama ayin bitan di mitunga nang nira sunga tangay. Nar maasun bi ta nosi tepsa ka shayi ta tawa dan sunga na kirgi arimba kird kida sunga tang tukshib ka tsangay gono. Khwerna sunga tang kirgi chigin drago ji nara. Tang tungu mo ta sunga tang kirgin drago no ka tsang ji. Tama ayin bi yang ra kyaar kati na chirtang ju shayi ra di sima no jugno. Di tawa ka kirgi yang ching drago ka tenkiz na tamu sara tak tang mga bjigo jugno tamu zire.
0: Ari.
1: Tama ayin bi ta taasang ka sarta chino gandhi nara maasun bi maga sunchib ka chatham di na ta arimba tika sunchib ka tukhni ta tenkiz jugno. Tegna tungu mo di chimtsang ka сунчу аниаму сопта сунчу сандаму чинсу ку сунчу жаму чалым ку сунчу танидар гаму онди сажун ку сунчу тане тикаму ина тимзин ку сунчу ла супа ги тим сунчу тик ку нита нармасун бимма ку сунчу дета шалык чи го салай го ла супа ги тен ки на дей гон тумуз ре тигнадан дани ния ча претента шечи зону чу онди ниту не хсабзе ги лу га дак сымнан дета чу та сама хи старт хэби хандэнс гунондани та мандын гысуман чарих сунтынэ кэрчу супар та шунда тэнэ сун шай кэрдэ сали ти вэмбуз на чукты сава бину гытмы кётузы та чин сугган ячу тата кэ чигнэр тис кап ти та та чин сугган цама гы кэрги тасаз на чукта цама чин той мэм чипши кандайнэр тэ чикайнэр дина дагри якуб кэм тартан дики гугуну гы кэрги нитум на тан кэндэм гунэр лу чигни гы ян лондани лу чузэ лу мену гы шай ласуп па гы самжин тэ не жан саттыну самжин тэ не жан ноци тан тан но тэ ноци тан ва гы горм тони не ян хыгы ди тан но Tama yinbi taa kargi shabshid khintang aymba ghi nye zhena mishchuyen jimu zi tangi kargi gong juanchin ghi tangpa am yang na shabshid khintang aymba lasukpa ghi nda chumgit khuni chapa juochi na ngipar tata song tangi chim toyi mamu shibshir khangi kargi te song tangi shibshir khan chukchin ta goy gonar Gotong na taa kargi song tangi chumlik tang gang kirti kargi zina chukonar Dika taa chinsuk gang tsangma ghi taa chim toyi mamu shibshir khangi song tangi de chukchin goji nina mani na da lasukpa kargi toqwa nandu yu zig Di yu zhigni taa chang maanguran di Chin toyi mamu shibshir khangi kargi nang kika tsapar zo ka tsapar tingna taa Nishtun lik tsaabzi lu daak simba nang de taa Chin toyi mamu shibshir khangi shibshir khun yinyung dhe ninsha khirig rangchung khirig saqni dhe song tukshubi kuri ta kirgishe nugu kachashid gharna ta nipir ta song tangi ta nar maasun bi maga song tangi nagni ga mwengu bra lagchi chugu shaandi sikhsi zungi da tangi nar maasun ba shayi chi dhribku nugandi huirna samjinta nye sapa samjinta nye ta nukchunzi pa nukchunzi ki kormchoni nye sartang nu ta chi gongchunchin ka tangtong lasukpa dhe tawag nagni khinta ngamba yo tangna de chumga tukhuni shibshirin chukchin kodi da tangi kargi chumga nganka kharkinji gozi tamu songchila nang yo nuk tamu jimtsinze tani ta lu taga da zhiyu tsir jepga nang ta song tangi ta chin tui mama shibshir kanga tankli da tangta khabi khantanga mandang soma ga jyotun di nanga dhugi ni chin tang ka kemu li ka kemu tang ma ka kemu la sukpa te chumga tukhuni shibshirin chukchin kodi chumga ngang khir gozi taga tankli jayogun tamu dhiri
0: ari
1: tani ta di lu taga da chigini ga tsir samchin yang gade ta ta mama chumkanga jyotun de rinpa tungu ga khirgi chumchitsi ga tagi na Da jyotun di nang zhang ka ke muus kunu, yang na jyotun di nang da kargi nootsi tungkin, tsutsi chakin, te sung tang samzhin tanyi sartung nuk nagnik tara 그게 쳇쯤 그 잡반다 쳇지 아 더마임비 땅 그게 잡스 그 강차야 세공고 그게 막니 랑탕지 아 더마임비 땅 리카케 무스쿠는 데인지나요 삼진트니 산도그 능니 따라 그게 디크톤지 루치기니 쳇지 더마임비 땅 디는 거 마카케 무스쿠는 데인지나 그게 제가 교회 나서 때나 그게 인지나 쳇도 제인데 탑스도 자군우 도무니즈 말이 단년거때 직답즈만가 잡기 우츠노 도무그 니즈리 디코그다 송통이 다 몸은 십십컹그라 십십대땅 그게 인지나 퉁그 퉁인간 그 머구가 되나다 셰라다 김성라 그 소프트 데팔리 됐더니 제디디 쿵라 디다 소스디 쿵디 냐

0: Jitsuk, Jarjia, Sijung, Chimzinla soka gu songchub chemu chikkin tanjirunda dukunda yang shkandil tangi. Nar maasunbi mela gnozheb tangnu gu nyesuk gwergande chapa namuk chu gu nu. Khen chuk jina chik chakhsil chab zannu gu kukur. Di hanchik lhobra ga nyipchi serdi nanda. Yang na narchuluk tong gu nu gu kukur ku jyotinla soka di yang chik chakhsil namu yi ju. Di hanchik nar maasunbi mela kheghung songchung. Da khen chuk jina tarchung tarkil chimtsangra lhobra gu da lhosu gu nzirchil tawa. Yang na chimzin rukchurla soka gu bjawanda dukunda donchul shi. Ti hanchi ki ta nar maasunbi ma ga chamga ka shaa dhib gu nu ra, yang na nar maasunbi ma la gnozik tong gu nu gu shaafchun dirigandu jongshtza ni hongguk shay gu nu. Ta huyan chuk jina zanxil nhan shi lamdik la soka lakhtari da tangi mankhang zgin na jiga nar maasunbi ma ga chamga ka shaa dhib gu nu ra, yang na nar maasunbi ma la ta gnozik tong gu nu gu ndamu gu jyotung gu kongni nda xin na ta zanxil nhan shi lamdik nda lakhtari da tangi ta titoq da yarang khori nreo ka likhong da shakhtag e ju. Ti hanchi ki ta jiga lishik nrishtil sergi na ra, yang na chamchung da dhukung da lhobra song da tangi nreo ka bjachim da dhukung da chabruk shay jina ra. Yang na ta mamang shibshul kanga fchipin tikchir ka lamdik ndib jil da tangi nar maasunba ga ma ga khegang da songchub e ju la soqa. Tam dorna nar maasunbi ma da jiga wadetanga ngawani tsarlong yong ju. Yang na nar maasunbi ma da dhukung da tsarlong yong ju ga jing khori gaad ga chan ju ga cheta ta longo jibche ga rangkang da zhongyang ni saagni ga war rinba soso ga kargi tam bapa lhomili da tangi da dhukung da gachin ganchin na zong da tangi da shiawa kang mang dribnu dikunda ni kabda ita. Di anchi ka ta nar maasunbi ma ga songchub jachim ga tam zhiyo ga kargi khtambib donchin soso ga nana nga tso jachir onruk maansuk kar jima nyam joko sa tornang e go sa kantagiz gaun na talasuk kwa kwa na yang kabda ita. Di na tangar jima ga leetsin nga mantata da shibshu khonga liruqa pamurin shinjil da tangi kajo shenkhir zong mamang shibshul kanga ta nar maasunbi ma ga shibshu ka shawazina choko nar maasunbi ma ga chamga ka shabshul peko nura devzhinta nar maasunbi ma ga mali denjag ra sesuq denjag devzhinta kaygang dala nupah tango nugu shabshul dirgindi ata ngongu gura lagbchi ka shawanda chi ribko nina dih korne ga churi devzhin kabda ichi dina da tanga lechanda ta ngdi tsu ka ganga tongtsan da ninjog lechandi somdrig para donzimba tamzhan chabra somdrig gankarwa tharja drahi rab drahi donribayin darkilwa shiglo uchachib darkilwa gandag sayrang ra sonum ranchina nyin nikib sabdeymu
1: xtam kya bien pare rin ti jim bo zhayin
2: ti jim bo zhari rin gang jung cha sen xtum yin
1: gang jung xer lang
3: yan za shang se bi re ka ba chen ge ri tin pen dong nan ba dong long tin dong zha jin dong ge san kun han ji chen nan ba ge kem zeng a dar ta che zhe ge yan lim de jiao ji man de wa su fu men jiao de yan chen ke wo ge long tin ge gong zhong xia leng ge le cin yin re du ba nan ba de ren ge gong zhong xia leng ge lem cin di nan a xin har zhen de zhong ke su men jiao de pe jin ge tong cong su ge ni den ba ge tong de yong dal dong a cu lu dem kin de su dal dong a da cu lu sa ke ge ki li ba de ge de ren ge si leng er jia xin dem cin de nin de yin ge na cong zi chi zi che ri yong yo ge u chu ti ka ku ren ji len zi ge kin ju ya chuo de mu
4: de mu de mu gong zi ba chuo de mu
3: demoin demoin ta thong ge song song di ta thong ji chis kyer yong yo
4: ta sung ge song song di la kha nga rang ge na pai chok ge zung ge rang ge sa gni ge thong ji da ho kha nur jing ge a chu lo gur ge nam chi rong da sa gi se ko no da chi rong
3: re re chu nyang a chi zni
4: nge nyang a sa chi li ja zi ne na
3: re ta thong ge chi chu ge thong ji na ka ta de khru mar tog jam ba chi zgo
4: Та нга чу та сынгэр жагар зунг сагни на та тунзи, шиг тунзи мэнгнэр. Та чихан жуг жина нэкэ та хука норжинг рэнг сагни гэ таамну гэ логартан рэнг бцэгну гэ шал маам жива. Кэргэ та арзинжир мэну нда гэ тунзи, та чихан жуг жина хука норжинг нэм нда та тухтунгэн ингуштру цгэн уна. Та нда гэ хшига чиг сача кэргэ нэвсу гэ сау гэ на янг ачу гэ хшига сау гэн тоса. Янг на нда гэ лэдзи на ра янг кэргэ на Logan Dave Sundog Lizina, young Achu, Shigzok Lizzi, Kurge, Tugget Tavno, Tinto Shangan, a China, Achuga, Tashiga, Tat Tungtsunga Chur, Ndur Kurgina, Shanga Tano, Ndurgina Tashiga, Achugata, Arunga Sarnig, Tunzi, Chaprava, Ta, Ndurinata, Chuchiga, Arzun Rimba, Kilrimba, Dashanchenbani, Kurgir Gafsa, Toby, Dandila Kanda Kurgishon, Yichar and Dira Katsoni, Ayantik and Domugo Tunzi, Chaprava, Tomuzin, Tata. Авре нахшига он кимна хока норжинг кергечу логурк нам дзитна а тачга пачрик нинечиг мхинозг мени он кимна чиг жиг юнгони домуг тонжи чаправа нду нга рынгэнд черон ю ти хани пай чокр зонг сагнинда ната чихан жуг жина чугэндага ташкам

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
산은 동제지리. 베비 니체 달나 예서의 속지 호연직 디 네타네오 후다 텅 아르 참지 송위 무기는 탈랑푸라 고르근 롱극시니 일릉라 먹든 동덕 산은 동지 동인서 호연직 디셰지리. 네타네오 후이 탈랑푸라 릉니라 니튼 섬라 긍라 롱카 숙만 고르니 사실시메 콩니기 니튼 청마당 데브진 르그치르 데드르 셴무시오서 Nisil pewi nangda ta tong isar shukji talu da nipar ari shukla gorkun longgu shiti nyamda yilang la zhichun chewi goni amagdun shachul pewa lagandib shungna ang kabde di amagdhik jimji nguanghu shiba mangu shig ta tong nguanjir shimesir. Nyan tara isar kabdun tsukbar je jatsik tang nisil vzhanshig pewa tarna ci nirjil nyan neta naya hui ari zongtong zhomba wansi tang ari zongtong ga magsil po nya ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Netanyahu hui da dong ari torim huanzhig dang argur therchin shig dang therimbim tiklig simbi esere dang ari nyamjil tepsa shig zigni gonchun malig sarba shimjig sarpil shadi talchuji tedir shiyo esere shugji da dong mangbi longu jeyanang amigtib namjir shimjig shadi charje ziyo bebi ni chi gi esere shugji huanzhig je ka cha dang ni shejir Ari tangkhani ji yasari lanzambi darstang nyan zin jirdik dandrobar mgdi neta naya hui ari shugjio rukjur la mankhambar rangshya taba ya gachin rangzin la gortuk chenbu jiwa jang. Yasari shugji kutsu njongjir ji denjig nitsil di ari chapsil niwji tukshu ba di manjawa yungwi lakshung zi jiyo.

0: Ya, topa demo.
1: Oh, kanto pa demo.
0: Na demo demo.
1: Linse jigmi nga tachi tumma ta tupi nige nyamle ka tongle te kotu gina waka.
0: Dabi tachi tumma?
1: Oh, ya.
0: Ya, kab jimi desi na kotu gila demo.
1: Ya, demo.
0: Ya toko demo.
1: Oi demo.
0: Ya chu terang le sin din asik dali. Le sin da ge chi thumin cham di lag ki laman dig mo gulang bi khang ki su cham ma da ge s ko no ge mang lan da se kar ji yin.
1: O ti chu gon jin ba tang ki rang do ma chen ni do ma no so la so kha tan ja la lo ki se pe nen.
0: Are.
1: In san ji mi na ti la mo tu
0: Nirda khatro
1: chambo
0: tila nirda khatro
1: titi tangi
0: riwa se. Lamo tsu ga

0: 那前面看看呢，看不上这些。
1: 我到那里也去吃过，特格登森，
0: 嗯，
1: 杰勒登格特，
0: 嗯，
1: 登里啊。
2: 跟那个跨个男的张松满的，林子里把那个熊那张松满的，张是永康车那张松满的。
3: Ya tukun na batana kuni nga tsi lanchik ta lama sarchik ka soblas kunu gaji nyamun di nyamgaru nyungzun. Tana siyamni kovdi kunu kan tsamdi laka jiyan arjun ta kam ngomi li zin nga shinkin che tukushkari wa ta arta lama roma soga nang bi jilin dasum zombi ala shikli insi nyamun la nyamun zgin namba soga sanji nga roksha.

Simje nyang tamo do si kalam tang mo. Zimje mi tong tor si wanung dimra. Wanung chenji poni cheje kabra lagyol.

yaste dengge sangkhana ji dena tari ge wanang chni phoni ta tong ge le chum de tong chum de nen chu ge le chum de ge song du pa tong chum ding ga ang kar pa se rang tra si ra ta kal pa shi lu chi chu ta kal pa ang tong se rang tong sun ma ren chi ni yin ge ji mi le sin na zu yang ji rong zum ta ra si de le shi

0: 这马里下子阿乐了嘞，
1: 这眼睛把针拉了嘞，
0: 能好一点针阿乐了嘞，
1: 这不穿小草，穿草拿草是别个吃两层脚，就给针姐姐。

0: ཤབ ཕ བི དན ཆ ཡིན
1: དེ ཡེ དེ ཨོ ལིང གང ཆ ཡིན
0: ཟོག པ ཆང ཆང ཚོ

0: 비 시충 렌신
1: 차루이 담지라글랑진
0: 하질비 도커타진
1: 아르비 아당캉점진
0: 나츠 나충시비에가 찰터슈준
2: 야나 충시 저거 데나 슈닝 슈청마게 냠게 도저 첸츠는 강목의 샤노게 저공등 어간모마와니 세니 담지즈가니엔
3: 족보 전청서 제초대모이나 나 팀친조 신용톱총거 로마 첸츠강모인 니대랑 제초나 땀즈샤래 난땅거 카숑 롱온당 어간모마와니스라 혼칠러 자쿱스긍아 오나 Argamu mawa niyoko. Argamu mawa taniga siangsa chung chung ziga jarga jokanga ta chundev sanjo naga siangsa ziyo zi. Siangsa dirji chunna ardo palung ziga chepu chepu ziyo zi. Argamu mawa nigi lor jo lotu tawi. Rung zi cay kong yong lotu jaksik sitanta ardo palung lakani nartangi. Argamu mawa nigo chuni hachuk kosu ya zi shajira chin jo nara. Nin tsig zga ta shilo rpo long ta go. Ama njik tenga nyan ta chizg shar ji. La ki ro tog zgra oma niga zad zi tog tog shar gara. Do zi shan nara. Da ni ama ga zi. Rung gang go oma niga lo tog sin ni ma chua. Ta rung oma niga zad zi tog tog shar li. Chika na chizg na chua. Chika na chizg ji zi nara. Da ni ta shilo song yi go go zari kham cha chino jin sang gang go go tang zi. Da ni shilo go jin sang gang go song yi do pang la kar ki tang zi. Shinari rung yang lo tog jak tsig si tang do pang la kar. ni na tai rga mo ma ni go chuni chu ko so ya zin ro je cher ko chi o kha do phang la khan jar so ni ta ro ma thu zu da ni ta che lo re ma so re gon zong ta ni ta chi nga ma ni lo dog si ni ma chwa ta rung nga ma ni ga zar zi tog dog sha li ngo ni ge ta la cho mo su khso lge chen zgra mon chan cha lge chen zge no ta ko tha yan do zi sha na ra ta ro gon so si na zi ta zu da ni ta yo rong yo krin jo gu da rong ge ji o ru chu lo chu mun chi ko chu ma shu bo gu ni de zhi xian na ra xie le ge ji a a chong de mu rong chong bu zi da ji ge ya ni ma zi shou gu ge de zhi xian na ra de ni ta de ni ta xie le ge rong yo no xiu tou sa ji ge dang ge ge ma sa ni ma shi da de ni ta wa ke de ta rong xiu na ni wo dang na do lu zi kha dang ka ru ji song zi Dani ta rogo silogo tarong siu nang nang nung tarong rogo rindo li yo kari songi. Ama rimar go kashi ra nye rong kari tong tong a zi. Ama rimar ganar dako go kashi tong zi. Dani ta silogo zi. Ama chi rima sang nang chirku ra nye oima nigi rogo nga khasa ya to zi shana ra. Ama go nye vi chirku tong ita silo aru silo tang chira ku ta. qi rung na hong ra ma sha ga de zi xian de ni ta xi le de ni ta xi le ge zi o ya zi dang yi ta xi yu nang nang nu ta rong zhe ge ren de li na han nu do lu zi gen dang ta ma wa ni ge sang zhe dang de ni ta a ma ge li dai o ma ni ge zi yu nu ta sang de ne ro ta qin de ro zhe dang o ma ni ge qiao zi gu ne de zi xian de ra xi le zhe ge ne de ge a ma chok po ma lang ra chun yong na ma ra ngi rong ga yu kwa zi ma chin nu ta ko te yin de zi xian ne ro Do zi xia tang yi ta, xe le yang jin song yi do pang la kar ki tang zi. Da ni ta, xe na li rong yang lo tog jak tsik si tang yi ta, do pang la ka ni nar tang yi. Ga mo mo ni go, cho ni go chuk ko sa ji zi nro ji ser ko chi, on ka yang do pang la ka jar song yi ta nro ma tup zi. Da ni ta, xe le ji ki song yi rong zong tang yi. Chi nga ma ni go song a zi go nung ten yu lew chik tang yi, nga ni go ten yang da cho, mo suk su lg jen zi gra, mon chan cha lg jen zi yu nung ta ko tuk yin, do zi xia nar ta. rōgō yō chirī sōng tā rōngō zī chā mānyi gī ngā hōshī gō sō chō yīn zī dēn tā xē lōgō zī lē yīn chī ngā mānyi gī sāngā zī gō nō tēnyō lō chak tāng tā ngā mānyi gī chō hōsō chī yīn tō zī xē nir dēn tā rōngō zī chā mānyi gī ngā mō hōsō chō ngī chō nī gā chā lōng zī jā yā chā nī gī ngā sī yō nā nī lōng rā tā ngī chō nī Dēn dā rōng rā shilō nīgā ar gāng gō wā tsōng zhō, lāng gō nā lhā kāng zhō tsō. Dēn dā rōng lhā kāng nā nā dār sē zhō.

0: kāngi jīnchūngi gundā. Tā māyīn bī tā nāngi chāparchīnta sūzū nū chādhī nā tā nār māsūn bī mā dē tā sūngtāngi tā tāṅga tūni chārchīn yūpī gūni tā kār kī rūngtāng māyī nā chūngu gā amiksik lāṅdhī gā mūzī tāmbū jābzī. Tāni tāndi nishtūng jūrbjī kā dā chīwa nāngdē chīn tūyī mā mōng shibshū kāngi tā achū jirām sūngtāngi tāxhīb rā tā yidā tāngi tā chēt tā achū sōbrā nian kūrām yāng nā sōbrā nāngi dē tūngdī dhikhtīngi chūrā. Tamayin bi ta nar maasun bi mag yang chachu ka shaan di dhukku nugu, chumku ka shaan di hongu ka kyu chela ta chun di sopsu pun di ta song tangi. Ta shibshu ka likung ka tuk tungu ka di shibshu ka samchir da tirgi harap shinzi ka. Tani ta mara song na di nishtong yak sakchi ka da chika na di ta yang sart lakchi nugu di nar maasun bi mag songchub ka chatum ra. Nar maasun bi mag nagni huangu ka chatum da jirka kirki sarchi nangziga. Sarchi nangmuk kaab di ta sarchi nangmuk nangna tankir gangkang wakasna thumrin di ta jinsuk kirki tukshib. Tangi kongni shekuna khwerna nar maasun bi mag kirki tamu ki jyotung zi gotangna khurangni ka ta tamu ki nagni zi zodung o chimtsang ka ta sopsu tazu ching rikmeka sopcha ka nangni yang chika sopsu nyanggori kawa kirki chiga shirtang ka rang shah chupaz na chukka. Di chukni kirki chiga. Da khwele njina chayinda zi gizhi chiga marav ratsik shirtang ka randi chiga nagni rata zogu nugu tamu zi rila. ओ ता तासंग सोंग तंग दा करके नोर छि जदि छि सोंग ता तासंग नग नि ग्या ताव सोंग जि ना छु को ता त जेन दन रो कंग नि त संजिल न नो न जु रम बा तमु जिरे त मा इन बिता दारुं दि स्टार्ट चुंग नन कि क ग्वार्डिया दन मु दु न ता दन जि ना फेर ना ता छे इज नग नि जि तो ना सोबसु मन दंग सारा तो ना दे या छे तमु गि दा तंग दा छि क सोबसु रा ते खिनु जक ग ग ता पा गि तमु ग ग्वार्डिया ग न जु न तमु जिरे त मा इन बिता दि दारुं दि सैंस न यंक छि ata khwerna achu chinsu gani main baz na chu da ji gergin na chu ta la su pa ge sob ta nang ni tup su ko no la su pa ge ni tsu tarang ge hina ni per tan de yu dikwa ya ya si jo ko no ran ba ta ta mai bi ta chinsu gani ngi na achu nang ni yu nu zi tong lu ge ni ta ta wen ji na sob ta ge di khung na chu ko da la su pa su ni sha ta na ma chu no ta la su pa ge thank you ta mai bi ta di ni tung ge nang ni ra song tang nar ma sum bi ta no si thep sa ge shay ta wen song ji na kirgi arimba kird kida songtang tukshib katsangay gono. Khwerna songtang kirgi jing dhigwa jinara. Tang tungu muda songtang kirgi dhigwa no katsang ji. Tam mayimbi yangra kyarka jina, jirtang ju shayira di sima no jugno. Dihtawa kirgi yang jing dhigwa dhankiz na tamu sara takta manga vizhigwa jugno tamu zire.
1: Ari.
0: Tam mayimbi ta taasang sarta jino gandhi narama asmi maga songchib ka chatham jina ata arimba tik songchib ka tukhni ta dhankay jugno. Tegna tungu mu di chamsang ka songchibu, niyamu sopcha ka songchibu, sandamu chinsu ka songchibu, jamu chalam ka songchibu, tanita ngamu di sajun ka songchibu, tanita tikamu yina timzin ka songchibu la sopaga, songchibu tika gu nita narmasun bima ka songchibu dita siya lakchi go, shalai go la sopaga, tenkil nga jay zhung tamu dhiri. Tegna dan dani ngiyan, siya pritenta siya chizo nuwa chu ndi nishtung nyaka sabzi ka loo ka dak samba nang dita, chu ta tsangba kisitata xebi khandan siku nung dani ta mandang suman shari sung tangi kirchu sopar ta shungday tangi sung shayi kirtik sali di wenbu zina chuk ta sawa binu gu tamu gyotung zi ta chinsuk gani achu tatar ki jighnir di shkab di ta ta chinsuk gani tsangma ga kirki hitasa zina chuk ta tsangma shintoy mamang chibshik khanday nir ta chikay nir zina rangri gyakub ka dartan di ki gugu nugu kirki nitum nang na tan kinda muzgo nir lu jigni ga yen lundani lu chuzayan lu menu gu shayi lasuk pa ki samzhin ta nye zayan sattang no samzhin ta nye zayana nozi tang tang no tani nozi tang wa ga gorm toni nye yang khagi zi tang no Tama yinbi taa kargi shabshid khintang ngayambaga nye zayna mishpiyo jimu zi tangi kargi gong juanjin ka tangpaam yangna shabshid khintang ngayambaga laasukpaagin da chumga tukhni chapa juoji na ngipar tata songtangi chintuwi mamu shibshir kanga kargi day songtangi shibshir kan chukchinta goy gonar Gotang na taa kargi songtangi chumlik taan gankirta kargi zina chukunar Dika taa chintuwi kanga tsangmaga taa chintuwi mamu shibshir kanga songtangi day chukchin goji nina mani na da laasukpaa kargi tukwa nandu yuzi Di yuzhigni taa chang maanguran di chintuwi mamu shibshir kanga kargi nangki ka tsapar zo ka tsapar tiang na taa nishtung nyak tsaabzi lu daak samba nang day taa chintuwi mamu shibshir kanga shibshir khun yinyung dhe ninsha khirig rangchung khirka saqni dhe song tukshubi kuri ta kargishay nugu kachashir dhir na ta nipir ta song tangi ta nar maasun bi maga song tangi nagni ga huayngub ra lagchi chugu shaandi sikhsi zungi da tangi nar maasun ba shayi chi dhirku nugu ndi huayr na samjinta nye sapa samjinta nye ta nuchun zi pa nuchun zi ki kuram choni nye sap tang nu ta chi gongchun ching ka tang tang lasuk pa dhe tau ga nagni khinta ngayamba yo tang na de chumka tukuni shibshirin chukchin kodi da tang karki chumka ngang ka karki nji kuo zi tamu sonshla nang yo nu tamu jim tsindze tani ta lu taga da zi yu tsir jepa ga nang ta song tang ta chin tui mamon shibshir kanga tang kli da tang ta

0: Di xantang ge, mandang soma ge jyotun jinang ge, dhugi ni jin tang ka kemu, li ka kemu, tang ma ka kemu la sukpa di, chumge tukhni shibshin chukchin kuli, chumge ngan kar gozi, dhugi tangkir jirgun tumu dhiri.
1: Ari.
0: Tani tan di, luta ge, da chigini ge, si simchin yang ge de ta, da momon chumkhan ge, jyotun de, rinpa tungu ge kirge, chumchit jatsi ge. Dhugi na, da jyotun jinang ge, tang ka kemu sikunu, yang na, jyotun jinang ge, da kirge, nochi tungkhan, sabchakhan, de sung tang, samjin tang ye, sartung mu ge, nagni tara, кырги цепцун ки чапанда чепти а тамайм би таун кырги чапсы кыган чаян сейкун го кырги багны лантаз а тамайм би таян лика ки мускунун дейин гина ян самжин тан ни сандуг нгни тара кырги ти кыцонжик бу чигини чепти тамайм би тан динин го мака ки мускунун дейин гина кырги чела чөхүй насун тина кырги гина чертин сейин ди тыпту жагун утумуй нези мари та нингерте чиктар зыманга чапки утсун го тымуг незири ти когда сун тан да мумун шүшкан гра шүшүр деттин кырги гина чүнгү тунин ген кыр Google tegna ta shera ta chimtsang ra kag lopta te pali da tangi chedi di khungra di ta sosu li khung di nyamje de tang kerge sha cho pa ni lgchi ju go sosu tang ju tamu ge di tankina ru inu tamu de re
1: re ja chim hi fya rem phung mon chin ti da terang ga chamba tong ob ja chim dong de ga chamba di nang de chu nar ma sum bi ma ge shipshul sha wa ge long o jip ji rang kang ge pherim so so de ᱛᱟᱠ ᱠᱷᱟᱭᱢ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱛᱤᱱ ᱭᱟᱱᱤ ᱩᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱡᱤᱞ ᱠᱟᱱ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱜ ᱥᱤᱯᱥᱞ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱚᱝᱜᱚ ᱡᱤᱯᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱯᱷᱮᱨᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱨᱤᱭᱚ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱢᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱭᱟᱝᱱᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱤᱨᱜᱚ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱝᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱤᱝ ᱡᱤᱨᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱢᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱛᱟᱯ ᱠᱟ ᱛᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱠᱷᱤᱯᱪᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱟᱝᱟ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱨᱤᱭᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱢᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟᱱᱤ nga chi chi nyam jog go sa yang na tor ngai go sa kang ta go ni na ti ko ni chu kap da zgi na
0: ore ti da da ta sang ge chu tun de ta ji ta chu chen so gang na chu ka da thang ma chi ji zo nu chu zna da nar ma su mi ma ta dan so ji na ra ko rang ni da lu chu ji da tu mi lu chu ji tu mi ji ni tu mi la su pa rang ge nag ni zo chi ge lg cha ta u ni ma ni nu da chum ge tu ni tan ki ta ra yo nu ta ta ra ke ge chum ge ki cha da ta na ni par ta chum ge tu ni gen ker gu nu da mu zi da chu chi ta su gang ge thang ma chi go ge su nu ta re
1: ari
0: ti ge tang na ta chi ta ta nga ra ni tsin ar chu ko ta dar ma sum bi ma ge shup shup ki cha da gu nu de ja da ta kur korum tu ni to kwa du nu to kwa ta chi zi na ta a chi su chu wi chu nda ra cha pa chu chu nda ni ga dan je chi kin zin go ge da chum ge tu ni she chi na ker ge su chu na su ta cha pa chu chi na pa la yin zi ti ge tan ke jo ge ti ge na ta chi chu tu nda tu kur ta zu ndi sonchu bichu terela zu chapa shu chu ndarin deta sonta ngita sekunda rja ma ta uzin gina kirgi astra kang je goni na kang yang gona te song pon chi tokan na yu nu tumu dire tegena ta lun da chora ta chin toi mo shu shu kangra nar ma sum bi ma ge shu shu sha ta uzin sun gina ta ngi per ta kirgi hoin gu gna sonchu ta chapa chu pa na yang chi chu i kunu yin se kunu da mu da ta ngi na ru ju ka tegena ta di Sim tui mamu shikang ge godik tara song nara. Tang nipur ta song tangi tandi chapa chupa tang song chup shepa ge kargin di dhigan da tambu yi zong da tangi chapa chupa ge shan dhig tuni song tangi tayang nguengu ke niyan da tuan gugse kog. Tang da huiz loma chuk yuzi na chep tang nitun tang jeli danu kargin nara masun bandi chum tuk chuk kunun da yi na shikir tuni shen na kargin nozi tang tong su tasa song chup yi kunu ge shaa zire. Niyamu shen na yang kirgi nozi tongkin tukun yichin zina chukka, gyotik mana zina chukka kirgi rangi la songchub shekyu shaa zina re da chikar zina taktung mu khwer na shay zi da shi ga lu chigini zina chukka da lu juji imi zi tongni kirgi da ngani ga shaa zi dribtang zi da shi tam alaga tegita na taktung mu te songtangi ta lema chimzindi kunga songtang de kirgi sosu tang jirchi yi tegina ta jifshu kirgi ngani ga shaa nda tawa madribkyu de shi ga han tukunir dikuga ta songtang kongni shekunu ta di chapa chupa nara songchub ka chazgi yin sekunu kirgi goa lintang nara tumuzin kadri tani tan di chetang narma sumbima ga shibshu ka shaa nda dribkori gorm tukunir ta chu kongni huilang na subi khantang ta tawa ga ngani shikin chabchin zina ta huir na chu nyankur nara ta shayi chari ga dongri jam na shiga ta chi lukwa zimu yi sekunu nara mishchun jimu yi dake zi tamu ga ngani zogu nara uka ta tawa zan chungi na ta chu sakni zina chuk kage chapan ruk chuko nara ta maayambi ta chi huir na shayi kar kazi ta chi ayar nang ganang dee song tangi ta guwa khanan jo gori chi zemba ga jenur zira tewa tanga tezo chi ganan doli ta yang chi rin kungu tukni shay chi na chi rinpa manga za tu meni jo tun ta ta wo zi tang na ta kama tani rangin jo shi yi jin sab jik jo ka tanga jewi tamu ta yi kunu ga jo tun ta wo zan song chi na yang ta chu tim zindi kung zina chukwa shib shili kung dayi tukni ra chi kargi gorskub rei te tanga gorskub shini yang mu yi tuk chu yi tuk na tuk chu yi ta ku rangin yil

0: Tanan di choni kartak jali dandar shelkin yinna dansing antak chaksim ba chore tang dansing antak chuzhe ba huasung nigaril. Naba niga kartak tang paper gabsa shi. Re tanan shuna ishin dansing antak chaksim ba ra chuzhe wa nigar dyanka shi kyu yil. Re warkim de kenya kinuga juzhe ingana pami trin hi pa tang pama la trilin yalgi kal chesil kur. Tanan dandar gusum yu yil.
1: Oya kota ta terang yena tege ta tepak tam gun pasa ce kok tam jong ramon de tege wo chabr kong nik sa kamar ta chogar kong gong pang kong to sa chan de tege tak har di kong tong tam ku chia di ka chad ku kong tong chi ku chia ta cherong yi on de tege mir na mong az ton tang na yena ta chen tum bi gir gun na ba zon ton na nir mo chi mo chong a ki tsa wo ha mo chi mo chong yang ker ke to le Tsumni jarche chen jiwa tamche chen san to chen ge mani gambam gya yarn jo ge zhen gu he tsa di to chen ge lamni karu tong marion ge riwa gyur sa de jya khas ni wo ni tong lak chen ni wo ni kipa jya chen ni tong a zhang mang ni ni mo ge mir na lap chen ta ga sa chen de ke chi bu zi ge chong chong yi song ta mu zi ge ji mo yi sa chen de ton tang ni yin na tak shi ge sem tang ni chi ga ke yo zi jo tam yin Tani ngang gundan waga taga kacha kong jambu shu di di chun chun pami chun lang ka tanga chun jya sar ka lor ji ta chun che sar ka lor ji chun lang jya ko sar ka tanga kachin rang jing ka kacha chik ni zi shu di na nga cha abri ma chak ka dong gan zari mba chak mi ma chak ka sir tar zari nda jya chi wa ar ngong ka nam dhan dha tang za pa mta yi gam chon dhan dha nda rarab dha bi hong to wa jam chon dha bi tang za pa chun chun ka ma zam lang ka nima zi ju Pama chima yo di lukun jian ni tsul murgo song di tamo da tabi zhenqin zara yin na zhenqin pami zhenlan zi ji wo tib xian na tiga rangin zhan zha zi kib xia tshi ji zi jyot tshi ji zi jang ma ra ta na ta terang gam si wa pi ga cha ri di si wa pi char ba ri ga jan tamo zi xia tgo na yin na zhenqin ka ha man da su tiga ngomi xian na chi zi di di Lop dung chi zhe ni sam na ke mirg zang nam shi tong a zong yi da dung ba zhe ni sam na ke shang jie g dung wa kib zong da chi rong yi Oya chuk chi tham bi yi jang jo ko ni dung chi tham bi sun jo ko ni dir kum de Ngo na ke gispa gang chong rigo shur sang gispa ka chong rigo Njik zin tam ke ka hui ya mergen tar gen chir gen sim ngan shi ba me pa geng ke dung zin de chong shi wa di ge chi chik sim zong shi ba me pa geng ji ji zhe na rigo zhe Ti kam sama lo chuk chi ka po we re sa thon ni sa thak rang duwa ta re sa thon ti chen chen ka pa man di chen lan ta so tige re ka chuk chen jim zi ye chi wo myo zi ka. Tama ta terang kar tang pa mi ti chen ka.

0: 四壁更等张武林冲壁爬米街黑日和农人黑日在街和马街人去壁人日不街和罗布国马
1: 他家是这个乌马里冲壁娘子间这么的财富冲庆的里最近的三位爬个家让当时南部
2: 冲庆的啦
3: Ya chukulanji, tana warkumdi nga si lanchikta argishtan chungra meitsangar gagang. Rarja tanda chabchi gubshabi kaadag shiisakunugu kakangdi nyamgu xinyan.
4: Ya amdor nyamchin kang kamsir khtamchin khordur gonsukhtang pibyo pindarjikkan gochin nambatang shkamchin lanji. Chik maa liak ni maa chila rungin zhan zhu zho chao chao shika cung maa chao shiyo di lgay na.
5: Yaa, kawa ru yi mo panda naan ba kaa shik chile kaa shik demi kaa cung aw dhe mo yi na. Ta kaa shik mi ni shia ba ngira kaa shik kaa zhig chao zhig yu.
6: Runga kaa ra kaa zi kaa zhig chao zhig li dao kara kaa shik kaa zhig chao zhig yu kamo. Ale, ngi chor gi jiran ve kara cho yang mirg sa mirg yil shi maaz ga wa song to sem kri kunur gang ya der ngi yiga rar ja tam jis jap ke chali chani gan das ga thon na ni
5: ha chi a chi ar gi nyon ba ra mar ar gi galen ba ra mar ar chu nyon ga chos gin ja
4: ar or de gi nyon ata ar gi tan chung zin ma ni min yang chi ta mong ni gi mong na ra zo yin na tang go
6: ya ar cha ba cha tong zi ya chon zi ni ko ar gi ti ta san ji ta bi ngan zi na ga ko ti ta sem ma zong da tang chung ye kam chan ja je son na
4: ma ar o to mu te ma ni go
5: chum nyong ani ga ta kerchi ga chu ro to zi ni sra an jori chi ro ni ta ro de shi kon cham ja yi me
6: chu la na cham ja me la chi ri chi ri cham ja ko ni ta ra zi chu cha chi ga son na ma na ta tu sim chol gra ma re ni
5: chu ji do ko ya kar song te rong da zi ga ta sha yi ka shi ko nor song na chang ko nam chong ka ni wo long tong na chang ko phorong kam tu li tong na chang ko kha ma ta ni hi song na chang ko kar kar ta ro li song na chang ko ra de ga yo la
4: Aro, ta ka ti v dhagzgi na sha go, rinka xir chir go mo, rin shuk chok kashtari zira chik yonare go. Nien tsig vugan de kishkira ta nda jangun da ev ka fukurim zho nda jangun iya, tari ta nga narab shal mata.
5: O dengara, ta nga chongri zgini wile, kalga niga ngal lo sung. Tong na vdram ko na zgri gri tre tong na donar, vsha ngan li go na zgri gri vsha tong na donar. Yon nara, ngi vsha ko nunda tsangma, tonu yonare go. Tansan se chiga kaafshu gara, drapa gani se kununda, tansan drapa ra tonungu drapa ni gara mo.
6: Tachi tonungu to korga oka, fti tsuka chuga ni gati tonungu so chargan dorcha zireta, tachi gara kunira injure ya.
4: Aro gani ga, tonungu yenna ra.

0: Rigriku Marta, Koku Manin, Hihu Mapshil Zirachi, Yonarego.
1: Denka, denka. Tanga Kandik Jimes of Shana, Tangmaz Gang, Yanum Chungag and Sawi Datang, Kakako Shogun, Sam Tsuk Shatum. All of Sam Tsukabal of Sam Chirkulosung, Nialalas Margang, Arno Chichi Changozola, Inner.
2: To say.
1: I'm going to go to the house.
0: Дита сыхмазг мавдынара чикэркан чакинжигни.
2: Але та кай кавтырынги навда кызык чиг жанга янашнатын ярмарга ярми катазинер. Чунган тэндлмек секокра, ган тэндли осушана га готрмайк маңи жанба таркчигиз. Тэн тэндл мара чари.
1: Лалалал.
2: Чэниги сумчу майзг дококра, ми сумчу есушана. Ахахахахар цахалун хор халун осучэни. Гэрчи осучэг осусунзг тсун мара чари.
0: I don't know what to do.
1: I'm going to go to the house.
2: Ale mota nata chura shang abaz gani kar ke cheri dur ko gani go ni kap tong der jak ko cha tong su char cheri cheri yang do jo
0: char cheri cheri jang ta ta ji ing ga ra
1: char zo zinara jang ma shi
2: ta shang abaz se ma ta ni dur ko sam khini lo tsun de arka chi ko ton do ko yin jong ma ra chi jo jen
0: ya la hon ngo di ta ron ton da ra chi me ne
1: ton do chang ta ta ji ga na ne ri
2: ta ka te so da ga zi sam ba yar zi zi ma ja na ro chi ru zi ge ya ta ku tra tam chil ga nar ge wa yin zi ne ro ga ro ngar ngo tsun ge mar na
0: Ari ya tatang tapsha taranga khurrezg chata salelezg yigta a sag tak ngtina phachir chini gsam khisons
1: ole ole tatang song ge sechi ni ma da undi ol ol ol yog ni ta chik chat ndu mon yinga
2: o o o yog ni chak echin na chik chak ya si chomar chik sek echin na chik chik hol
1: ta chik imer chiti tang song ta aga chan bu me la ga nyom chong chaw ran jang i wo song na chok a
2: chok
1: Kan ma nak tsuk me la shong zhe shong ni holi wo song chok ka.
2: Ata ta ra chok.
1: Hon bu je sa me la sha jom na ra lo mi da tang chok da chi ka.
2: Ta hi go na ta chok chang go sha chi ma nga chang go de ra ka de ra ta ge shi zi ni ka nga bar go la ko ri li nga ba tma to ko ne ra yo ne ri ya.
1: Har ti na chok chang go li je ma nga chang go lo ge de ra da ge shi me ni ka lo ka ni gi chi yo nu ani am dong ri ni gen kar ko ne ra ma nga ne sh.
0: Tanata chiniga changu tanje manga changu dira simtira dagzi kimni namnyama nyamgi nako nanga de na thang zina chiniga kogmu
1: haro tina cho changu saje manga changu heptera dagzi kimni namnyama azga ganna thang zitang na chara
2: are dingtan nga yarjin jokna changmi nyomong tu sambo dagshi
1: are dechin nga choaro samna changmi jondig chosma dagshi
0: Are, gutar shiginjir la, dirchikan soaro la, lelora jilig ponga, ti namiyam junjung chen sokko shoga khakta chut, gachin nanga tonchin zigi numa jila serji.
2: Chashala, chashala.
1: Aro chao rang shong koriga song chuk kun da hinzen go nu mone rchi sok chi khzu, ore metin do le rang ma sa mani, nal tokun da da uton da ri, wo tokun da da yinara tap kul menu tam chi gu gu khig yo la zi.
0: Are re, tang pan da da ni ge kha chi riz ge jana chi pan ge hof sok tang ji serara. Tertina chinige ng kanyona khatam gonda chustai morta gin jori
1: are terang ta gi chu kam sir khatam chin korlo ga kart khna ka qalol ing jori
0: ha chu cha
2: cha yara chiniga khota chik ka kam sir khatam chin korlo ga kart khda qat qasan qalol la ta te ti ga chu ba gin jozuru mo ta jira mel
0: haro kart khta nga ma tun na ti na mi ta mo ay nre go taraz mo ta na ta shi ga ni ona phira ta sa wala
2: ta na nga ka san jo gre
1: Aro cho che sorang lig san joji na nok silngan jom sa.
2: Bu bu bu ngos nok silngan jom sa ma jogo ngos che sorang lig san joji ga por khalik.
1: Ta chi kyo ni uni kav shoga ra ma shini kale wa u to sa wala.
0: Aro aro to ta to ta chini gan de yujon go ni yosna ti na nga kan an jogo ni. Chini git ma la a chu gum thandre le la a chu lam ka khchi ga shigri.
2: Re re re.
0: Oh ya ta ta ra gum.

Yaxirdanga samgalanji namba tarta terangli chindi chamba tangpo lobsong kwi jashalanga chamba denang sig jil tge terang lobsong kwi jashalanga chamba denang gobdug siyo nu galangjin jina ta ayarnang gongsang kam da tangtam bi lomi denji gatan de tang korje yilazib shi gi sa kor shi gi se kono tamaz gin tina terang kalam de che da dan siyo nu gar kam den jina ta ta chi kong ta chamjir shi wa nang jin da tarta chulu wor gar ngar chung khil sin khir zung Tani kwarishang shirchung kandana talang sujunba gangan karo nuga gan zanjam jin. Tani ganda teranga lechang tatung kangar kalam deshig dalini tatunga ayarnanga gongsang harkabnda gayang jiga loma namga denjiga detanga ngay tani gawu chela nantanga sida kabdazgi jiyinu cika jachi chimdaga namba aga teranga lechang dela shibga chiga nyanjuga rivasina yin. Ta jachi chimdaga namba chunu shachana lopcha sosoga. Ngarjindanga shayaka yonu matsilga anangwa tirtang gongsang tongtang riri yang chimdaga namba cheta lopchi nanga weyini chimdaga chukudanda chukwa dalini ta loma namga Denjig detang ge thaja tani lobjung yarkig la kana ariwand nandan dongge yonder yenayang gau chela nandan ge chad derang chu lechin de ge yang darung mun tad je chi chimdig nam ba dang lobjung nam ba zu kir ge goa kharza narzaz gra golung hrza kirzaz gi chi yokuz da dini talang zin muz ko dig da li che de lechin da muz adab ge yonu ge jimsan da yin ti tana lobjung nam ba amsa chimdig nam ba la yang chri riwaz chi ne yin ya da ni da ta chu ngis ga na gar kalam de la khabda chi yil

lên la ta la yong lên la la yan chin cha wa ka ro yong chen ni ma chin la ji la xi na yong chen chim la ma ya da mo ko m cho yong ox sam Allah jibi gda la chub jila yung anchen Hwa tup chil sara wa yung anchen Di te rung nga la dung chuk yung anchol Yag dung da cham la pib rung yung akho Yad di che la jirab rung yung akho Ya san di san gu hu ma shi yung o na Da xing ri tig ni ya mar kim yung o ra Po ngan da ngan gu hu ma shi yung o na An dan chi ni ma rung khir yung o ya na Ya ga nam chas kin mi ji ma gu khu yung o da An chan mu ga ra an jab ji yung o si Yanda tashkin mi ji lir ka yung o zhe O hwa wunda ni e ngor e yung o no Ta tarung ka po gu si lir yung o la Ya cizil nyanda han ba yung o chen Ta lim ga mong o hun chun la yung o chen Yung ka ru ka na rak na yung o zhe Ta ti rung nye mi ji ka tsu la yung o la Chu har la kum sim ak tong le yung o min Ta tang nar gu pu hu ma tga yung o yin Ta ti min nga la la la yung o mi Kala ku na na vi ji dar tsa yung o si Ta ma ku la la nje wa yung o si Ala ta langay kooni ki chintab inoon thara Htaqtab khanba gamaaroo ga cheta Qonoo ngir khinta chino ga Cheta lan ghani tamno ga Ndancha nyema aranghir ga khunga tewe Htaqtooni qoyoyong gaasi saalhoongi zhonsoongzi ga Tani qualo ndama xiangcha tiirigi Thu harab tanchi ni Nyirtab ga tandoa ngirbir denba la Arganjo khtanyogi Aratar jimwa yama khwa chigi Gajil gura ro ngu qin gar tang an da jagi, kwa lun ca jang da ma go, ar da lun di ga dung kag da li ga lan da ling.

你个也拉总，侬个拉多劲的呀？

야 영어톱치 자굴다녀 없으면요 영호르체글롱호 참벌이다야 영소코 남카다 톰판다 나르가디치르초에너지야나야 초고남처야우다리먹라 영어텐다르고포요스르치나야 영어니화카다나나초 Ordu akra mahmu wa chi zamaya. Ya la chin cawi tan chang du yin. Dagla chin cigni glar du chi yin. Ya nyan chin kizl kan ju du yin. Jas yin zhagan pili chi man ya. Ti tirang chola ngin pen ju yin. Shiri pishkan kuna shigli ritaya. Nato nga lotiga takhton lezga. Gotata nga yi khwadar chiyanaya. Yang korsam sanchana takhon lambu. Yang argunar gunga nyarda chilaya. Yang jilag chochi tanyavli mana. Ya kankar sangir saya chilaya. Yang dala chaga tayuli man. Ya tisran dungar arsil chilaya. Taglangun roko toli man. Shkanzan lang sanchin gdandil rindaya. Shtang lachin jaga tagye nikur. Ula china jaga yone chikuraya. Nirnya mga mga tagda avlayana. Shishti narkani nyagzi chiyanaya. Nasanji stonga anda tisiril. Ardilna kundaya yone chimaya. Kungurja urdu tsalata mazinana. Yengzja zhigzja la chornyi chiyoya. Pu zambi zanchula ta mazinna. Ta rang shorang gok chornyi chiyoya. Khtamandari dinchi ta gana yo. Yaxja rang dunga chankur ritangya. Ya ngarchin choncha ta soka tang. Yang nyagchen da mor tu ka ri ta ya. Yang jirga nga la tan tam ni cho. Yang sachin ga di ver ng ri nge ya. Li kum sun mar go tar pa chin zan. Ta chi tur cha mo cha chi ri nda ya. Yang la chin ca vi tan chan du nda. Ya khumla tarwa maglag rinaya. Ngar gabdi malam bihta la sho. Lako na na vi dars chilaya. Yama ma kugla la tandil wami. Ar gabdi chirchungwe nakala ta langi. Laga iwa ga. Ordu akra mamu chupanda uta yara chagi. Shiga yomba ga. Штан дун гардахи гэ каргэри нёда сара кэрэхчи стата тани штан маарым чи чугна чук нями даунуте штон тв хчигна гоподи каландаренга хо на я халазу ала ла хамутала чилинлая Yang ha ta la la ha mo ta ta la chi li na ya. Gala ta la gala ha yi ta li na li chi ri ya. Yang ha a la nga ha ka ta ngu li chi ri la ya. La yang chi na nam ti ta ka ruk chin chin ya. Yang ha ma chi na sa han ti ta na ko chin chin ya. Yang wan chin wa ran ti ta ta wu chin chin ya. Ya ha ti mok sam ji ta kan.

0: Yohanam chenjiga la ta ka rog chinchin ya. Yohan sayashtiga la ta cha wog chinchin ya. Yohanwarchiga cha ta ka ma rog chinchin ya. Yaharin ngaman ba ta nila chila ya. Yohanani tiga long ta ta si chintab ya. Yangha na ni na ha wun ta lung se ji lung ya. Ya shuk chila ra ha wa ta ngam gu jin chin ya. Ya ha pod luk se hun bu ta ra cha jin chin ya. Ya mod luk se hun mu ta kar gu jin chin ya. Ya ha la chila xie gun gu tan gur gu jin chin ya. Titerangar jaha bhutan jila rizhiya ya. Yangha lumbu ngaha la tar dung chuk jinzula ya. Sandazu saha ngutan maashi china ya. Dahar lamchinak sammu jitan dhur jil jirila ya. Hwa ngandra ngaha ngutan maashi china ya. Nga hach tong tbog chighe ngag dar go bog chighe na ya. Di terang nyog mita tar ta chila ya. Nga har go bo chighe la ta ta bag chighe ya. Stan yukka chaga na tan cha pa chighe ya. Choho lang di choho ri tag mag khog chighe ya. Yang ma shi pa khala ta khchi ge chang ri mil la ya. Ya ha nam ti li he ma kar gar chin ching da ya. Hwa ta il ar go ho po tsun tso la khchi chang ya. Ya ha nye ru ta ha lam tan gh gh li chi zo ya. Yang chak ka ya ra chi tan bam ra chi zo ya. Nga nga tu shi hevi ta li mag chinda ya. Argun shi tu choho la ta man li chin ya. Huahan tam na shi ma ta ma ti chin su ya. Yang ti na da ra ma ta ma ti chin ya. Hala ha ko na na ha vi ta varam chi chi ya. Yang ha ma ku la ha la ta njil wa chi mi la.
1: Zidan ji san kun zhuk bu nan ba. Tang di ya lang zhong zang nang ar jian chi ji bi le cin shtong cim de ni zhuk. Le cin di zom zhig ba shtan zhin cu teng. Zom zhig gan kar ba cae rang zha hi. Shtak le wa shtan zhin cu. Shche chu shtak le wa agang zhig cae rang tang sun ma rin chin ni yin. Chie ci nian bar gua zhin chi da di mo.

아다다 샤에니고

Ala tar go

아다다 유바하마고 마심크라 알라미나즈게지 아다다르군데케고 알라누라 알라키즈게요지

Kinga sigashanu arisem anga setmara

Ala kisga har shalga

Ala tar gosi jigo

0: Nyamkhanamba che chu de mo yin na. Shuni ye chorngu da jangchu nyen chen khang wo shke la long chen ji. Ni ne shwe ye len chen ngwan da she ji yin. Ti chu le tik dang kar ma nga chen ni ti chu le de na wa. Gu zong bi ro mu dang len chen ngwan da she ji yin.
1: Tam jer go mu wo long de duo bi ti sim ge ma ji go bu.
0: 一件大事,